0: magapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Hermes Sinlayagan,
3: taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasiyam pangihi sa usay kagabi, halos o anako tinatulgan. Sa pag-inom na ko Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Inguna na kayo, ipitibo. Ang akong ikawang sa mga kaigsuna ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio Done.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasingkasi. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabanaan sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong adlawala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
3: And of course, welcome mga sa Okintik Paminaw. Welcome ka-Dragon Mel. Welcome usab sa mga listeners nato ang kanunin kasunod sa ato ang programa ka-Dragon Mel. Sana ganyan nilang mga sa Okintik Bisaya sa Uga Mindanao. May adlaw niyang tanandahan. Nanay, tatay, palo nagplastada kung asa mo nahamutang sa inyong hanamutangan. Halatagi pagtagad mga sa Okintik Paminaw ato pag-iskutan sa pipila ka minutos mga higala. Aron nga kita tanan makabaton sa maayong panglawas. Ano yan sabi ninyong ubo sigalag alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokintik mo insakto nga mga pamaagig pag-atiman sa ato ang panglawas. Ay mo kalimot ha, pwede mong mutik sa atong numero sa 0950-44-19006. 0950-44-19006 mga higala. Pwede mong mutik si ana ang atong usam nga mga produkto. Ang ayan nga ato usam nga hatagag pagtagad. Ah, kay kinis nga atong produkto mga sokintik mo epektibo, garantisado o maputiktahan gin ato ang panglawas pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga sokin, take one usab. Take one capsule sa Dragon Fruit o sa take one usab sa Dragon Fruit Gold. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ha? Ay mo kalimot ini kidako po di siyeg papil. Alang na itong mga kaisuro na ito nga ibawalan na sa pag-inom sa publikong kape. Kape, kini nga kape, walang palpitisyon. Ha? Dragon Herbal Coffee Mix, ay mo kalimot na sa mga butika mapalit ninyo. Ha? Kay ang ato usab nga kape, nindot kaayo ang resulta. Ha? Kay di yun maghaplos niyong kuto-kuto. Di yun maglabad niyong ulo. Ha? Muna ay gala. Kaabag usab na ito mga sokintik pamil sa nindot nga performance paglabing-labing ni Mr. Ognimis. Ang ato sa mga Hard Max Rem Coffee for Men with all kinds of ginseng. Dako nagpapili soon ha. Ay mo kalimot nini kay ang ato sa mga kape nga bisan lang og 1 cup lamang mga sokintik paminaw sa pag-inom sa Hard Max Rem. Mga igsoon na to nga hago kayo sa matag adlaw. Ang ato igsoon nga gusto gyud mo gamit sa ilahang mga Paris ha. Kini siya mga sokintik paminaw moalalay ni siya sa kalig-on sa imuhang performance ha. Kani siya mga sokintik paminaw. Mas nindot kaayo ang resulta. Max sarap, max saya pag ikaw naka-hard max mga sokintik paminaw. Ay mo usab kalimot pag pamaol ang inyo ang isgutan mga sokintik paminaw. Gamit na mo og Dragon Massage Oil with Chubaki with all kinds mga sokintik paminaw sa mga herbal. Mahalo po diha, nahalo higala mga sokintik paminaw. Nindot po kaayo sa kininiang ang kainit o kahalang manhutsuhot higala sa imong panit. Lagbas sa imong unod nga to usab sa kagatan. Lahos sa imuhang kabukugan. Mo po inisipin kanindot kaya nga disinyo sa atong haplas. Digin mo manimaho aning nga tigulang. Manimaho mong batanon pag ikaw mo gamit sa ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Ha? Pag mapapilian ninyo ang kahumot like lavender ilang-ilang o ang sampagita nga naan ini. Ay mo kalimot mga sokintik mo na kantong produkto na aragyod sa mga butika ha. Mo na igala. Ang ato usab nga mga kaisunan nga problema usab sa ilang pamanit. Gamit pud mo og Dr. Punji Soap. Wa nagay laing katapat nga mga sokintik paminaw. Sabon nga mo imong hatag og kinini ang kahumpayan sa inyo ha nga ipamati sa kapanitan. Mao usab kaabag usab ang ato usab nga Dr. Punji Soap. Muabag ni siya ani atong dunay mga ringworm, mga bun-i, di ba? Kanang katul-katul nga ginagmay mga sokintik man sa atong pamanit. Kabag usab ang pagpahami sa atong aping entero kalawasan kay Skin Glow lamang ang katapat niya na kutis hamis ang resulta pag ikaw nigamit sa kay Skin Glow Power Whitening Soap. Muna igala ang pinakanindot kayo nga at produkto ha. Basta tatak si Hintimin si JSK Healthcare Food Supplement Trading na asa mga nagkadaing butika porma sa Bisaya sa Mindanao. Ay magkalimot mga sokintik paminaw kung asa man tanak kulang sa ato ang panglawas doon na tayo daily supplementation. Gamit good mo o apply good mo. Labi na good sa ato usab nga source no? Sa ato usab nga fiber and low and calories mga sok na low. Baba tag calories. Kani ang pinakanindot kayo nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga sokintik paminaw. Okay. Dini usab ang mga detalye ha. Nga ato ang makita sa mga benepisyo no sa maong ingredients sa nutrients nga naa sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Usa na ang mga ingredients ini nga puro herbal. Now, dinhi usab ta sa kita og nutrient rich and low and calories, di ba? Dako kay papel ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Ay mo kalimot ana basta kay ang ato ang produkto na ay tatak ng St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagkadang butika o pharmacia. Tumargin mo nini. Sigurado inyong lawas ang inyong lawas inyong yung pabaguhon.
2: Naman na po mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Mga penata!
5: Ako si Crisita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Daghan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukhtas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
4: Mga penata!
6: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
8: Yeah, binalbagan.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Batalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dan.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Persol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute nako aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Nani 8.5 Radio Dan.

Kapangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Gay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit Gold na. Dragon Fruit Gold.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
1: Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palukpa. It's Papa JM on your radio.

Alright, hello and good morning sa people sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Again guys, mga tito, yung tita na ito nga nag-switch na into healthy living, guys. Ay, kung kapangita ka mo sa kape, kaya bali, Doc, bawal ako mag-kape. Sa regular nyo nga ginainom ay bawal na sa health nyo. Kung kapangita ka mo guys ang healthy nga kape, yes sir, sakto pa matian mo, healthy na siya guys nga kape. Ito nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, available sa mga JBX Pharmacy kag sa may pharmacy kaminsita guys. Message lang.

Ayun lang, so guys, available mga ito nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Again, sa mga mamang at sa mga papang na ito nga gusto magputi in no time. Nagma-achieve ang ginatawag nga Kutis Artisa pamaagi sa ito nga Case King Glow with the Dragon Fruit Extract. Namin na siya, guys. As in, namutamot, guys, yung kape. Bagay kong kapanibin ka kada gabi. Tapos yung gusto mo mag namin mo tulog, hamot siya, guys. As in promise, dumaidala na siya nga lotion. At the same time, gaputi ka kagadula yung mga stress, magtulog ka kay hamot. Ayun, so available mo, guys, ito nga Dr. Fungi, ang ito number 1 antifungal medicated soap. Buksan mo, papasukin ako. Alright, guys, sa mga may mga sumpa, ito yung mga katul-katul sila kapanit, yung gusto madula in no time. Avail ka mo, guys, sa itong Dr. Fungi, ang itong number 1 antifungal medicated soap. Okay, available, guys, liwat sa mga JBX Pharmacy, kag sa may pharmacy kami sita, kung ari ka din sa Binalbagan. And also available man, guys, sa may Florete Drugstore. Ayun, sa mga papang na ito, nga gusto mag-renew sang ilang mga Junjun kay Lobat kagabi, wala gid marshmallow to the max siya, wala gamay improvement. Mayara makita kape mga papang mga ito nga hard max stream. O isang ngalan pa lang, hard na max pa, extreme pa kada yun, guys. And tandaan nyo, guys, healthy na siya, guys, yung kape, ha? Kaya linatanan sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. So wala kada problema kung may mga side effect. Kaya number 1, safe na siya, guys. Kaya natural na siya ng kape, true Dragon Fruit. Okay, sa mga gusto mag-avail, again, available sa mga JBX Pharmacy, Pharmacia Camisita, kag sa may Florete Drugstore. And also shout out to Sir Angelo Cabrera of Toronto, Canada. And hello kay Miss Jeneline Jimenez. Hello, hello, shout out and good evening. Okay, sa gusto mo join, guys, sa 0921-284-8590. And sa gusto mo pa shout out, live na live kami, guys, sa akon nga sa akon. Live na live kami, guys, sa amon nga Facebook account, search lang Radio Jam Binalbagan. And comment ka mo, guys, sa akon live as Tata D ala una. Wait, the Papa Chubs later, guys. Support na to si Papa Chubs. And abangan nyo, guys, ha, basi sa Sunday, araliwat si Papa Tens para sa Yahoo Good for More Labugay portion from 7 PM to 9 PM. Abangan nyo siya, guys. Nga, gawin ako mo, guys. Isang tang bakante pa siya, basi dason busy naman na siya liwat. Alright, mga hugot nyo. Ihugot nyo gid siya, guys. And shoutout lang galing sa mga team Pilingon. Shoutout kay Ta Janet, Cheryl Alvarez, Amy, Anna May, tagang nagapamati sa butong, alik kay Shanin. Shoutout si Moads. Alam mo bang minamahal ko siya? Ayan na, shoutout man na to ang Sabino Funeral Services. Kahit ako'y nagmumukhang tanga, ay ayos lang. Good morning na kay Sir Jeffrey Dizon, kay Ma'am Riza, and sa Dizon family sang Sabino Funeral Services. Nababaliw na akong talaga. Kahit hindi sa kakuha, hindi sa kalabay. Madali, yeah, go, go, go.

listening na sa mga papang naton. Kaya nakatune in sa mga gasoline station, dira, nga nagapamati subong sa radio dyan. Kung sa tingin ka man subong, nakatune in subong sa amon, smile guys. So nga to, huwag ito guys. Doon na lang kadlaw sa Baduna. Alright. Ay, good morning man sa mga gwapo naton, mga tricycle drivers nga nakatune in. Ay, kay papang Bungbong, kay papang Runitor da. Sino pa sa mga grupo nyo pang shoutout sa inyo da. Maraming isa pagpamati. And shoutout naman mga palupad boys kay Toy Toy Miranda, JC Boy Limaco, Katong Aldea, Melvin Salvacion, Melvin Historia, Domingo Robles, kag kay Boss JR. Shoutout, shoutout sa inyo guys. Ayan na, shoutout naman sa people sa BM Bills Payment Services. Guys, lagi ko makita ka sa pinakabrato when it comes sa cash in and cash out, BM Bills Payment Services, guys, inyong kagtuan. Ay, sa mga papang na nato nga gusto mag-withdraw kay offline nila mga bangko. Lagi mga papang, may arat na sila available nga GoTime Bank, Maribank, AUB, Union Bank, Land Bank, PNB, kag BDO. Sa BM Bills Payment Services na, guys. And good morning kay Sir Kingsley Keith Roma Gayurgor. Good morning sa mo, Sir Kingsley. Shout out sa mo, sir. Ayun, no, shout out magaling guys ang people sa Gones Barbershop. Okay guys, kung makikita ka mo sa barbershop, nga pwede madala si commander mo. Or kung gusto nyo mag double date sa ano, double date, mag date sa barbershop. Pwede ka daga pa kunting, pwede man si Mamang Kapariband. So wala siya lagyuhan, mang. Of da siya sa Gons Barbershop. Kapag Kapariband ka, pukuntingin na siya. Well, go, let's see mo. Again, kagtulang ko mo guys sa Gons Barbershop. Aral sa may merkado sa Binalbagan. Sa dalom sang personal collection. Kag sa tupad sang BCC. Sang LBC. Gons Barbershop guys, ha? Classic cut, modern fade, or again reband. All in one, ara na sa Gons Barbershop. Hindi na makita sa iba na guys. Gons Barbershop, nakagtuan nyo. Ay, good morning man sa people sang Terra Nova Systems and Technology Incorporated. Guys, sa mga pang naton na gusto mag-avail sang agricultural drone. O pang, yes, meron na sila agricultural drone para mas easy na ang imong pagbutang. Palagay kaya ako ng tato, magpatubo ng balbasang uso. Sa ang imong ano guys, imuda ang ano. Again guys, available available siya guys sa 22 liters, 30, 50, 70 liters capacities ang agricultural spray drone nga available kay Terra Nova. Paano makontakt? Again guys, butan nyo guys sa inyong Google Map, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Again, SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. Pwede nyo na siya guys mag-Google Map or ma-Waze. Or kung gusto nyo makontakt, pwede mo akong katawag sa 435-7227 and sa 0943-131-6807. And grabe na guys, available subong ang ilang special price na Epson L33110 na printer guys. Or bisitahan nyo guys sa ilang Facebook account, Terra Nova Systems and Technology Incorporated. And message ka mo guys. Buksan mo, papasukin ako, papasukin ako, bulaklak para sa iyo. Alright, that's check your time. It's 11:23 and I'll be back for more. Steady lang guys ha. Dali lang sa 98.5 radio dyan. Gwapong-gwapo na guys ha. Palokpa. Yahoo!

0: 98.5 Radio Jan.
1: Ikaw ba isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambal sa doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang ng mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
4: Yeah, Binalbagan, check it.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: More music! 98.5 Radio Jan!
5: Dragon Fruit Plus! Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus! Herbal Capsule 650mg!
6: Safety sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
7: Kailan nakabulan imong inom sa itong produkto, ma'am?
6: Kuan na, 6 months na dayon. Puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyong hanga asmoy, sige na kong dihaplas food sa ko ang tuhod.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650mg.
8: 2 hours of non-stop hit music. The top hits and the latest.

0: It's Papa Chubbs on your radio. Radio John 98.5, numero 1 sa Binalbagan, Istasyon Santanan. Radio John 98.5 FM, Palupagid.
1: Nara 8.5, Radio John. Gwapo, gwapo te guys, palo. Time check it is now 12:01. Nang isipan ko'y good. And I'm here.
2: Nice land.
1: Sige na. Sige na. Hindi pala sa iba nang reklama. Dorgaod ka no. Nabihag niya. Wait lang ako na plasiya. Hindi na naman.
2: Babaw. Babaw.
1: Kahit ako'y nga nag-amonish siya. Go lang.
2: Okay guys, gusto mo join na? Live na lang kami guys ni Chab sa amon nga Facebook. Asuli.
1: Amo na lang na. Sige na.
2: Live na lang kami guys sa amon nga Facebook account. Social lang kami Radio Jam Binabagan. And comment kami guys sa amon nga live sa Facebook. And gusto mo join 0921-284-8590 ang amon nga hotline.
1: Yes, since tonight is 0995-229-280. I'm so sorry guys, subong lang ko yung naka-live because I've been out of province for almost 1 month. Lagi ko di ka, ano?
2: Diba dati kang, ano?
1: Dati kang...
2: Ilonggo.
1: Oy, Ilonggo din ako, no? Nagpunta lang ako sa kabilang provinsya.
2: Madugay na yun, oy.
1: Madugay na yun. Buksan mo. Magiging ano na ta, magiging bakasyonan lang ta nga, lapit lang, somewhere around the rainbow.
2: Somewhere down the road.
1: Nabalik-balik, kumadaan, nakalaman sa una. Pinapodara. Okay na. Hello ta, Jaime. Ata Mary Jingle, sorry. And of course, Lin Lin Tirado. Good morning pang, special out lang sa group buta sa Serena. Namely, Hazel MacLeod, Eva Gintuala, Jonaline Umatlang, and to all people of Sitio Serena, happy Wednesday lang sa tanan. Thank you very much, Pangs. God bless. Hey, masubo sa tanan, kay nakaterno, tanga doa. So, I really like the vibe that we've been wearing today.
2: Ito po, nandas ang dragon.
1: Tita Marian, diin ka na.
2: Shoutout si Mocha Cup.
1: Dali, ah. Charot. Karami, siya gusto ko dito sa corner. Kontan, hindi. Saya kayo talagang hindi dito. Makibilin lang sa guwa pa bantay. Lang sa guwa pa bantay. Sa guwa pa lang. Hindi saya. Dito na lang ta eh. Mapili lang ta karon.
2: Oo, oh, sige.
1: 0921-284-8590 Diyos ko na, how we done pa ako kagabi. Tabi mo nga, nadugayan ko.
2: Ay, oo.
1: Magpakadto ko, tayo sa iyong mambota. Sige lang, humugin mo sa iyo,
2: please, ano, weather, be good to us.
1: Ganun, no?
2: Oo, nagano na kami. Nag-shift na kami sa healthy living.
1: Please. Healthy living na kami, guys, while drinking dragon fruit coffee mix.
2: Nag-share ka na mag-ulan kong gabi.
1: Hindi. Kung mag-ulan ka na kung gabi, mas pag-gabi, hunta pag-idlagan.
2: Sabay pa, no? Sabay ka lang sa amon, Chimpo.
1: Sabay ka lang. Ano tayo po sabay yun? Mumana ako.
2: Not gonna happen.
1: Oh, abe? Apa? Good morning, Tamer Jane. And of course, good morning, Manda, sa my Mary's... Ano eh?
2: Restaurant.
1: Mary's Food Hub.
2: A Food Hub.
1: Located dira sa may barangay Paglaom. Tay-tay-ta natin.
2: Ay, tay. Basa, tay. Then. Ara.
1: Aray?
2: Aray lang. Oh, shout out, no?
1: Shout out! Papali.
2: Hindi, no. Sa Dalom. Nasa second.
1: Okay. Shout out, Bossing Do Exam Incorporated and J-L-O?
2: J-Lo.
1: J-Lo. Fitness Gym and Pickleball Court, San Rosario, Binalbagan. Saan din siya located? Gusto ko mag-pickleball.
2: Saan din siya do exam gani? Sa tupad beside do exam.
1: Sorry. Dali lang. May piho. To siya galing busy lang gid. Tiyanong ko na. Huwag ko mamahim mo.
2: Ako din yung papel. Ako din.
1: Ano mo ito butongon? Puso. Hello, kwa siya, manda sa may Sabino Funeral Services. Shout out sa may Sabino, guys. Maayong ayong ugtog kita ang Riza at SBD sa kanya. When it comes sa lungon, guys, Sabino Funeral Services, sa kitang inyo pili. Turn up Assist 7 Technology, your one-stop shop in digital technology. Sa mga printer and everything, ano, sa may Trinova computers. Wala, ano?
2: Shout out kali sa J-Lo Fitness Gym in the Pickleball Court. Dra sa may
1: Topalsanga. Mapikal ball na bala.
2: Do exam National Highway.
1: Mapikal ball na lang ta.
2: Papalayo.
1: Aray mo, tabula.
2: Papalayo. Kasi may ano to papalayo. Pa-schedule kami papalayo.
1: Oo, maano kami. Mapikal ball kami. Galing wala kami. Wala kami. Ah, pwede lang ang iyakalamok na balahaw. Ay, wala kami. Ano, racket. Iyakalamok lang, anay.
2: Punta ko si papalayo. Pa-schedule ta.
1: Oo,
2: wala. Ayun, isa. Abangan nyo, guys, ang J-Lo Fitness Gym and Pickleball Court. Dara sa may tupad sang do exam.
1: Sige na pala, yun ba si sponsor? Ano, sponsor? Anong,
2: sponsor ni Papalayo.
1: Sponsor ni Papalayo sang ano, sang racket. Shout out. Isa pa ulam, mahal lang kami Papalayo.
2: Mapalibre na ta court, mapalibre pag ito
1: yan. Kaya mahulam lang ta racket. Kaya wala ta racket, alaman niya kalamok kami. Punta na, wala ta muna. Pila na baklo na, oh.
2: Ako, tula ko diyan. Nagtuan na si Papalayo, ah.
1: O, i-schedule na na. Makatuto to sa iya. Papalayo, araka na. Pickle ball racket price. Ay, barato mo lang kati.
2: Oh, buy one, take one na lang na. Para terno to doon.
1: Ari 3K carbon fiber pickleball.
2: Carbon yan, Lodi.
1: Ha?
2: Carbon yan, Lodi.
1: Oo.
2: Ayun na, guys, ah. Abangan nyo, guys, ang... pag-open sa pickleball court dala sa may tupad sa
1: doon. Naka-dollars niya ni New Diamond?
2: Hey, taka ano kami yan?
1: Taka-US ang ano? Taga-iya? Mary De Los Santos Bulneo. Pasyara Taguig City, Metro Manila.
2: Ay,
1: I was there, no? Last week.
2: Bunong kagto ka to? Walang kinagamalambal. Ba't ang nagpadala ko?
1: I was there. Na-feel ko ang city life.
2: Nag-shot.
1: Sa Manila.
2: Business, ano ka nag-i-dia sa kong iday?
1: Nang-feel ko ang city life sa Manila. No, boring, galakat no? Lang ko yung wala ko. Wala na niya kabalong people sa paligid ko. Yung akong din ko yung galakat.
2: Ani, at ko, an.
1: No.
2: Para mamonitor ko sa an.
1: Pow! Sana sa Manila, especially sa BGC. I talk with some business owners. Uy! Pagkamatiin yung kilala ko! Madakwa naman yung ulo!
2: Pagkamatiin siya pala.
1: Hindi siya yan. Ay, may kilala kung hindi mo kilala. Sige lang, ah.
2: Issue yan.
1: Ha?
2: Issue yan.
1: Gano'n. Issue one, yun naman ko na. Friend kami niya, close kami na. Ah, may gali yung mamon yung bakulong tao, Arbel. May mo, feel ko may mo, ta brand.
2: May parent mo si Papalayo.
1: Rent to own?
2: Mayra, kuro.
1: Alam mo bang
2: and sa mga pickleball enthusiasts, dira, abangan nyo, guys, ha, ang ammonia announcement kung saan ma-open ang kay Papalayo ng J-Lo Fitness Gym and Pickleball Court. So abangan nyo, guys.
1: Yes.
2: Update kami sa inyo, guys. Sa mga gusto na mag-testing man, mag-try para sa amon, kita dito.
1: Let's go, guys.
2: Pag-gabihan lang nyo, day.
1: Ha?
2: Pag-gabihan ta.
1: No. Tapos sa jogging pickleball, tada yun.
2: Mag-duty ka mo.
1: Oh, okay, gwa ko tapos... Kapos pickleball ipong ko ni na kuya ka duty ako ni. Ang puso ko ay dahi. Nung mga beto lugan naman ko sa ship ko.
2: Ano ba? Ang load ko tao kasi pala yun.
1: May number ako? Oh, hindi may load ko, sorry. I will call that one. Henry Avarquez, Ben of Floor. Good morning pa. Shout out sa Pintok family. Kapamit yung kambita sa sitio. Bless niya agad
2: pa. Ayun, meron na si Babaw. Si Mang Julian. Wala na.
1: Area Pintok family. Hello ta sa may Pintok family, especially sa owner to Sir Lau Gio and Ma'am Bevs. Good morning kids sa owners ng Pintok Binalbagan. And especially sa mga staff danila nga nag-work na sa mga maayong-maayong aga sa inyo. Maria Eva Hintulaga, pa shout out sa grupo Pigado sa Sitio Sirena. Namely Hazel, Jonalyn, Linlin, Anan, Kag Eva. Thanks. Ano yung
2: nag-greeting siya namin, ya?
1: Ngao.
2: Ay, isyak to, ika.
1: Tapos naka-ano saya? Naka, ano ba? Naka-structure ba lahat? Hindi ka balaya mabudlayan magbasa?
2: Wala, may ka-comment.
1: Sorry lang ha, kaya kung laminisik ka. Ako sa TikTok, kaya mo kaya viewers, ka-reach ko yata 10,000 viewers a month. A day.
2: Ano ka, taga Biba Max?
1: Ito mo, kung tsura Biba Max ni, ano ko ni Moya man. Ay, di po.
2: Wala ina sa iya, taga.
1: I know, good afternoon, Beans and Video Miss. We go, ano na, taga rin. O, hindi. Taga, ano na sa iya? Sa isa, pagin pula, taga, Pinay. Hindi.
2: Pero kasi doon, ano sila yung counterpart? Mas lang ito.
1: Good morning, manda. Sa my again, Mary's food up dira. I'm a Mary, ma'am. Good morning, it's Imo. Happy listening na.
2: Ma'am, I finalize ito, ma'am.
1: Gane, ma'am. And guys, katuki ka manda sa Mary's food up, especially at Taste of a Home. Ginana, guys. Especially, recommend ko kasi nyo ang inilangan nilaga and pata.
2: Okay, sa mga nag-craves ang lutong bahay.
1: Yes, lutong bahay, guys. Ma-feel nyo kaya ang inyo balay. Okay. Ama feel nyo kaya ako si inyo balay. E para mo na sa Mary's Food Hub. Visit their store, guys. And dara lang sa may barangay paglaom tayo tayo natin. Magyan nyo lang kita, guys. Para sa iyo. And of course, shoutout man sa may Yamsu's Food Hub.
2: Lapit na lang.
1: Sa owner na lang. Kanang may may. Good morning sa iyo man ng may.
2: Ang burger mo, namin na da.
1: Gani man. Kajaging bus ng may jay.
2: Kaya hapon sa'ya.
1: Oo, gabi yan. Nang may upod doon ang tablang apat.
2: Oo, panggabi yan. Taparada mo, tamalibak.
1: Oo, wala! Tapos, sari, pag yun ang pinakadabes. Tapos sa jogging, madiritso tapanyapon.
2: Hindi, pa-jogging, not for good health. Para manglibak lang niya.
1: Oo. Tapos, ano?
2: Ano?
1: Bangkahon, tas yun, oo.
2: Ano tayo eh? Regional.
1: Bangs! Shout out! 3 times, thank you, good ka pa mati ang grupo. Ala si Junaldo? Ano na? Gama mo, ginasang una ha? Diba? Diba tabi? Dapat sundon ta na amo ng lawas. Amo ng gold.
2: Di, huwag.
1: Nga.
2: Huwag maluhi ka.
1: Ano na?
2: Sa toon.
1: Okay, Jininda muna doon. So, Tita Judy, thank you. Good sa pagpamesta sa Amon, sa Carmen.
2: Always, kita Tita Judy.
1: Always. Mas ito sa simana, fiesta naman na sa inyo. Yes. Kaya kadasig lang ito sa mga binulan. Invite mo
2: kami liwat, ha?
1: Hindi mo palapit. Kamalapnan ka.
2: Printing ka na ka. Nagtatanong kung susundan ko siya.
1: Good morning! Papa Charles kayo sa shoutout lang ko. Dagali, Judy, doon sa San Carmen. Thanks, ma'am. Annabelle Ornelia, hello, hi, hello na, good noon. Hello ta, Annabelle. Takoy nagmumukhang tanga. Hindi lang ipakain ka-comment, di ko kilala. Basta kasama siya,
2: kahit sabihin pa na. Ano? Wala man may ka-comment.
1: Duh.
2: Isa lang, oh.
1: Miyara mo, ano kay Muya?
2: See?
1: Ara mo. Naka-live chat na, ano na yung Facebook naman? Nagsasalsa. Hindi pala ma-adjust. Ma-adjust na sa mga all comments. Hindi man. Hello, Taana. Good morning. May klase na ako sa Monday.
2: Oo, schoolboy ka na.
1: Pero online, kuya. Alala ko yan
2: school sa boy man Japan.
1: Ano, Hello, Kingsley Gayorgor. Magpatubo
2: ng balbas. Sige na, pala si Sir ka pa mati.
1: Oo, wala siya. Ano yung pinaka-the-best nga ano man dress? Oo. Sa ano, sa last summit, sa LGBTQ, sa ano, sa Isabela. Bunga, ganyan si Sir, yeah, the best, ganyan. Wala ka na, Sir, pang manginasal, Sir.
2: Gali.
1: Ha?
2: Gali.
1: And shoutout man, sa ito nila ka na Congressman, Dries sa May Quinto Distrito. Papasukin mo na, papasukin mo na. Attorney Dino Yulo, Attorney, good morning, it's Imo, oh. Bigyan mo naman ang pag-asa. Ay, huwag to, nagalikong. Kagsakay Mayor man sa Isabela, Mayor Miguel Yolo. Hello, Mayor, mayong ugto sa imo. Agri man sa ton nga Mayor and Vice Mayor, maayong ugto gin. And of course, ang incoming,
2: SB.
1: No, incoming President of the Philippines, Jonel Fernandez.
2: Ngunit ibang lagi nasabay.
1: Nald na itlaw na umlamang live. Live ka din, Nald. No. Saan ako naman malive, Nald? Saan ako naman malive? Ha? Tomorrow, tomorrow and after. Ano yung nga, send mo King Slay, wala ko load. Ano naman, di ko makita.
2: Shoutout ko na pang.
1: Shoutout, Ma'am Leia Yanson. Hi, Ma'am. Good morning. Ang second ko, Eloy sa BCC, Ma'am Leia. Good morning, kasi mo, Ma'am Leia Yanson. Thank you always for being there about.
2: Shoutout ko na pang si Peter Mark, Gayanilo, and the family Eloy. Kinaka-tune in sa radio dyan.
1: Taga saan yan po
2: siya? May sityo, Dubdub, Barangay, Libakaw, yung Mumailan City, Philippines.
1: Hello, magandang magandang umaga po sa inyo. I hope po na nakikinig kayo ng mabuti. Diyos ko, ang hirap mag-Tagalog kasi kada gabi, Diyos, kita mo yung duwende dyan sa labas. Parang, magpatubo ng balbas. Hindi, ano, nagtatagalog kasi kami. Kasi yung mga co-workers ko, pro-Tagalog. So, Tagalog talaga kami. Oo. Kingsley, nung ginasend mo yung sensory dyan, hindi ko makita. Bulaklak para sa iyo. Hello kay Ma'am Ishi Moreno. Ma'am, good morning kid. Kag sa mga binabaga nurses nato, dira sa mga binabaga infirmary sa atong mga doctors and nurses, maayong maayong ugto gid sa inyo. Hello Ma'am Ishi, good morning kid. Kingsley Kid Rom, ano tong ginasend mo sir, hindi ko makita. Try natin ilang tawin.
2: Sige.
1: Feel ko ma-surprise ka kini nung Michael. Kung ano. Look lang. Tanawa pa lang.
2: Ano na?
1: Wait lang. May pin na. Kasi may pin yan. Kasi oo, nag-login ko di Facebook. Diba? Ah, okay. Di ato sa resubong sa may DSW office sa Isabela. Ano naman? Di ko makita.
2: Loading pa eh. Ay, definition guro.
1: Announce the Shin. Charot. Charot lang sir. Joke lang sir. Joke lang. And sino, ano kami Rian? Dali lang. Galive ko po. To John Severino Gante sir. Shoutout gali. Sa Team Canmuros win sila agap sa Basketball League.
2: Congrats.
1: 5-2 under open category. Teta Marian, nagbisyo akong Facebook live kay. Again, ano-ano pa siya. Galing sa Team Canmuros wins sila agad sa Basketball League 5-2 under open category. Ay, okay, ari, galing. Oh. List of service provider. Okay.
2: Galing, galing. Di pa siya kabasa.
1: Again, guys, Department of Social Welfare and Development Negros Island Region assistance to individuals in crisis situations. Medical assistance requirements hospital bill. Pwede ka mo, list of providers, guys, sa mga hospital, Holy Mother of Mercy, Kabangkalan, Hinigaran Doctors Hospital, Nalagon Memorial Home, Funeraria El Nalagon, Los Paredes Funeral Services, Cagparedes Funeral Services. Warrior Assistance, guys, kagiban pa, ara sa may DSW Region na NIR, ang office di sa Isabela Economy Hub, DSWDSWAD. Mayanok Sena, record day sa bala, asa sa station. Good noon, Ma'am Ishi. Good mayong ugto, kid. And pang Ronaldo Templora, pang yung ugto siya, no, da pang highest. Oo, lang naman, dito ka madiretsos balay. Sino to bang mas papak? Mga mo.
2: Ha? 12-18 pa lang. Kakaroon lang dito, guys. Ito, Mayroon.
1: Itchure ko, be, Teng. Teng. Inan lang ko kay Teng mong ginakukakuha kita ng churaya. Sayang amang...
2: Mabalik na sa video na.
1: Mabalik pa ba? Uy. Hindi na! Mabala mo dyan ni Bana kung tanan waka. Tambok si mo. Amo giniya, Seria. Siyempre, nami kalaga sa tun mo. Hello, Ma'am Brizuela. Ma'am Catherine Mijares Brizuela. Ma'am, may ugtog yung mo, Ma'am. Happy listening lang. Ayan sa may Badong Karinderia. Badong, sa may butong, Badong Manda, no?
2: Oo.
1: Oh, nandala. Badong Karinderia, may ugtog manda. Maya lang kapag pumanti. Dali lang ibala. Anong, ano man? Diba? Guys, time check it is out 12:20 and we'll be right back. Only here at 98.5 Radio Join. Guwapo o guwapo tayo. Balok, bubble, bread back, guys. Yeah!

na pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini, ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabaskog kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: at 8.5, Rage Giant, Guapo Guapo Teka is Palokpa. Time check it is now, 12:51 in the afternoon. And of course, may bisita to dire. Kapitan.
1: Bang minama.
0: Sang. Iyabalay. Ita Marian Loxin. Ita Marian, good morning sa imo. With his lovely daughter. Daughter, no? Bahay na. Ha? Huh? I lucky with his lovely son. Gali. Chew. Ano eh? Mochi! Hello, doggy! Pangas may ugto, kamusta ka? Mapashout lang kami kay Trisha Marie Estirado at Jonathan Marie Estirado. Study hard mga anak. And Linlin Tirado, pangas, thank you sa inyo duwag at let's get. Mary De Santos Buleno, musta na lang sa mga taga-sityo pag-asa. Labi ng gin sa tag-iyas ng station, Manoy John Disc Collections, kay Maricar Moises, El Matabola, kag sa mangod ko da na Ray Bulneo at Escobia Family. And Dave Hermoso, pa-shoutout Daddy Chubbs, Aura IT Solutions, Binobagan. Guys, kung gusto nyo pa paano kamo sa mga IT-IT, nabalagay sa mga website or

0: naghihintay.
1: And of course, guys, if you're planning to go sa Sipalay. Yeah, Sipalay. I have a recommendation to you guys. Kung saliin ko mamakadto ka namin isang view, makita mo kita mga bukid-bukid ng mga gagmay sa Sipalay. Kato ka mo guys sa may Sea View Resort. I forgot where it is located in Barangay Urpurok. But sa Sipalay na guys, contact nyo lang ilang page. Sea View Resort guys. I highly recommend that resort sa Sipalay. Thank you kids sa owner sa pagpayo sa amon and God bless kids sa inyo. Ano Michael? Siyempre. Guys, time check now, 12:53. Thank you kids sa pagkasama ni Papa JM. See you again. See you when I see you. Umot lang ako makita na ipata kami klase. Ako sa Lunes. Akong klase 10:45 to 12. Ha? Mapua Malayan Digital University College. Manila, Arizona State University base. Wala. Why ko kapasar sa kamso? Wala gani. Ano? 12:54 in the afternoon. Look at that loud, Junald! Thank you guys for coming sa amon. I love you all and see you again when I see you. Bulaklak para sa iyo. Ana? Bye guys! Love you all! Alam kita and God bless. Bye-bye. Peace out.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita pala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Bidalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: de kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa

0: Nigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit! Go! Na! Dragon Fruit! Go!
3: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dan.

0: niya na ang kape na makaayos sa lawas. Wow! Niabot na, finally, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
1: Ako si Almar Lagilies, taga Puro Kalubian, Dumaguete City. Nakatilaw ko sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Kaloy Diyos, ang akong paminaw din ako magsuka-suka. Mayo ning Dragon Fruit Herbal Coffee Mix.
2: Sa may kauhag, sir, sa naminaw na to?
1: Sa naminaw karon sa mga kailan ako, mas mayo gani. Palit na mo ane kay mas epektibo yun.
2: Dagang salamat, sir.
1: Dagang salamat. Mga
3: testimonies. Balik na miyas kapte, oy!
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Dan.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Batalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan. Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran. Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Agassi! Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi.
3: Alkasi.
2: Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster!
3: Power Booster!
2: Alkasi.
3: Alkasi.
2: Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.

0: Dragon Fruit Plus.
1: William and Funi.
2: Okay.
1: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental, Philippines.
2: Yes. Mm-hmm.
1: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
2: mm-hmm,
1: nga herbal. Dili na po daghanong istura. Mayo gyud.
2: Yes.
1: Mayo, magyo, mm-hmm, mayo gyud. Wala na po yung kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
2: Mm-hmm.
1: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya.
2: Mm-hmm.
1: So, layan ninyo.
0: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Serving the world,
3: every nation, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan check it.

Nagapangitablakan mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan.

0: Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inback. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Welcome to the afternoon music jam on 98.5 Radio John.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagkabanan sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas, your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga soaking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners, nanay, tatay, palo, nagplastada, kung asa mo namutang karoon sa inyo, namutangan. And of course, mga soaking tigpaminaw, yan sabi niyo, hang igala, di ba? Maing adlaw ka Dragon Mill. Maing adlaw usab da sa mga listeners sa atong kanunay nagasunod sa atong programa. Sa nagkadaiyan nilang mga soaking siyabihanan. Higala like so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Ang nagpahigayon mga soaking tigpamina o pipila ka mga minutos sa atong hatagan o panahon. Ang ato usab nga panglawas. Ang ato usab nga produkto mga soaking tigpamina sa mga kapsula o guban pa niini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas o aduna kita ay prevention o dili ang ayang kabalakan ka Dragon Mill. Dili ang ayang kabalakan mga soaking tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients o ang ingredients niini gawas pa niini mga soaking tigpaminaw puro herbal natural man ang maong mga sangkap o niya usab ang ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay nagkatabang sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilahang panglawas na problema usab sa ilahang sugar nga gibawala usab sila sa ilahang mga soaking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant no dako kay katabang nindot kayo nga naman walang palpitasyon og ang ato usab nga Dragon body oil mga soaking tigpaminaw ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Pagkapoy imong lawas mga soaking tigpaminaw gabi, trabaho nimo kapoy kayo. Nanay tatay pa ala, pagkinig siya gamito ang nindot kayo nga panghaplas amo ang Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapalit ninyo higala sa mga butika dol sa inyong lugar. Ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heart Max Stream, coffee for men mga soaking tigpaminaw with all kinds of ginseng, ha. Ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto gyud nga mo inom 1 cup lamang na 1 cup lamang sa Hard Max Stream Coffee for Men. Power up your performance Hard Max no pag ikaw naka Hard Max no maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Hard Max no ang ato usab mga soaking tigpaminaw nindot ang performance pag labing-labing ni Mr. ug ni Mrs. no mo na igala kung kapoy ha hago kayo inom og Hard Max no okay so ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw ato usab nga Keskin Glow Power Whitening Soap o ang ato sa mga Dr. Ponji Soap na problema mo sa inyo mga pamanit higala gusto mo nga walang piklat walang katul-katul sa inyo panit kininag yun ang sabon nga para ka natong tanan mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang nena up-up-bun ringworm doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit nya kaabag usap po nato mga sokintik mga ato sa mga Keskin Glow Power Whitening Soap kung gusto mo hamis puti ang inyo pamanit mga higala apin ninyo hamis kaayo tanahon like kutis artista kanina gyud ang Keskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena ay mo kalimot mga sokintik mga ato produkto mapalit sa nagkadayang butika o pormasya Bisaya so gamit na now mao na higala ang pinutantik ayo ang ato sa mga panglawas higala na kinanglan o minerals no. Pag wala tayo minerals sigala, wala po tayo vitamins, kuyog na sila. Nakinanglan tayo og minerals, no? Like calcium, no? Mauna siya ang pinakrindot kayo ng minerals, no? High quantities sigala ng mga vitamins and minerals. And nagkahiyo sa mga soaking tigpaminaw, ang sulosama ng kaikaayo sa mayo ng lawas. Kining gitawag og calcium. Basta calcium mga soaking tigpaminaw, mao'y usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, di ba? O ang ato usab nga koko. Ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw. Ang atong produkto, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag adlaw, sigurado ang imong bukog palig-onon.
2: Yes mga soaking tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, rich in vitamins and antioxidants nga makatabang nga pagyud sa imuhang immune system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigo Subdivision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
5: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
6: Mga pena ta!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Ani-ana ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
4: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya nyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Mag-download na!

0: Listen to
1: 98.5
0: Today's best music mix.
2: Radio Talk.
0: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang naanani nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalok ko, gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome! Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
0: Oo! Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ay mga samad-samad. Kung saan man mo pagkakita o uyam anang daghan kang kinalutan.
2: Hala, uy, salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
0: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The top hits and the latest.

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun ang sinasabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.4 Radio John.
4: 98.5
1: Radio John. I will sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan, check it.

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services, serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815.

0: o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: Dragon Fruit Gold!
1: Kipak Kuskan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna ka ay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic brand sing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.
2: Hot hits. Hit. Turn it up. 98.5 Radio Done.

0: Los Ultimate Bad. Radio John 98.5.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

0: buong bayan ng Binalbagan. Binalbagan. Patuloy na sumusubaybay sa pinapakinggan.
1: Nilagyan ko siya ng para hindi na siya mapihi.
0: Ganun na lamang kalakas ang tama nito sa mga tao.
1: Nakaka-addict ang music. Ayoko na pigilan.
0: Feel na ang excitement at happiness.
2: Nonoy, huwag mo nang ilipat ang radyo. Sasayaw na kami ni Lola mo.
0: Kahit nasan ka man, anuman ang ginagawa mo, katropa mo to.
2: Dito na kami kasi may forever.
1: Dito na kami kasi may forever. Dito na kami kasi may forever.
0: Tandaan, 98.5 Radio John, Guwapo Taya, Palugpa.
3: Around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: 98.5 Radio

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo ha. Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: More music. 98.5 Radio John.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: 98.5 Radio Done.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: Radio. 98.5 Radio Jan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inductive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

laging makapagpapa-in-back, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa! Afternoon Love.

Balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: kapang oras na ng tugstugan at sayawan. Buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4
0: at iputok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: Much more music. 98.5

0: dito ang dugdug ang Pinoy na hindi mo pagsasawaan.
1: Chupa.
0: Tubing tumatap at nagpahinga sa bawat bandla. Tubing nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
2: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
2: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
3: We play all your favorites.
4: 98.5 Radio Joy.

Please, huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong

0: wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, radio dyan. I love you. Mwah.
1: Hot hits. Hit, turn it up. 98.5 Radio Dyan.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio John. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio John sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gwapo taya.
1: Gwapo taya.

0: dito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa. Tubing tumatak at nagpainda sa bawat banda. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Nani 8.5 Radio Done.

0: Thank you.
1: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!